0: convention yin next week ni ojo ose tin bo lati ojo Thursday, Friday, Saturday. Lagbara ni to ni aye atorun ose tin bo lohun. Gbogbo eyin odo Jesu. Ibe ni weje wemu. Gbogbo ojo mete tata wa nbe. Bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church. Gbogbo eyin odo Christi. E ma mu rale o. Is our youth convention. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Arise and shine. Your light has come convention 2026
1: nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amu bo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyan omo olohun jo wa je mo pe orisirisi amu bo lo wa amu bo kan be je npe ni amu bo oko e taka seyin gbogbo eyan omo te ti mari mo ma won kan to je wi pe won ti loko to meje won ti ni to mejo won ti ni to me okan la sibe ko si kankan to duro lowo won e wa mo to ndun mi awon oko yin ya si mo ba won so o lo bi je wi pe gbogbo eyan akobi mo bi adua re si awewa akobi omo gbodo gba pese pese adua ti mama re ba lan ti won pe ni amubo to ba la koja njo je mo pe gbogbo awon okunrin to ba mama re ni ajosepo ni won deposit awon kan kan sinu aye e igba ti o ba bi akobi omo iyen fori ru ogun bo ni so ti o ba le gba adua gan awon akobi asimo bi aye to ne won mo bi aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa emi e se oko awon kan be amubo omo ologo ni mama kan wa sinu church nigba to de o ni woli egba mi egba duwa fun mi mo ni omo odun melo ni mama tori won ti dagba o ni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama o ni mi oju be lo o ni nkan to se mi ni wi pe o di igba mesan ti o lo bo le lara in ti en pe la mu bo ni o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon o ni oyun yin e jabo afi igba to ba pin osu meje mb o ni mo bi mo si ti bi mesan so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti jo dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le oni melo le wa ni le o ni mi o ni kan ope lo pe adua ope lo pe adua ni side ona mona tan lo ti yoju se mi gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti en ba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin to birin amubo oko ni oko meje lo mu gbogbo mo lowo meje jesi faye le doju e ni e ko to di ko na koja lo lai lapa eke emi e se jo olorun emi awon woli je nlapa eni kan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti en pe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigba ti awon alaanu ba yika nigba ti o ba fi se die si won kan to nawo si won ni ma lo tabi ko mo mo bi o se lo ipati je yin ope lowo olore ipati jo lori ope lowo eni now gbo eni to nlanfani ati gbo mi ko to di pe mama lo ai mo ye bi adua to kunle ta won omo olohun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola omo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi to nbenu bibeli be in fact bibeli jinle ni en ba le ka ti olohun ba ji oyi o wa mo pe ijinle kunu bibeli amu obirin mi na to na ni amubo iru to obirin yi now bi eyan omo olohun te gbo mi ni piki so ba wa mo fe ko ya tan wa gbe owo mejeji soke wa ki gbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi ofa amubo jade lara mi toro toro lati iseju ilo olorun tu mi le eyin omo olorun ara ti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbalawo nu majemu leleyin o awon ti mo jesu gege bi oluwa tolugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyin omo olorun te fe san idamewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewe lowo je nso tele si ka le se program tola o mo se se nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa won lele loni lati fi tesi olorun si waju ofa buku ti en pe ni amubo jabo le lara won lati iseju ilo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni